0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Halima, ndadzize kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura uri kuchemei kudaroko?
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Nazo. Chiripo kuyemba kwa Afro Michael. Bazishana mapini makumi na matatu, 5:23.
6: Chiripo.
5: Noita osva munjira mumitu.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Uri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka.
2: Baka yawo? Hino mafaraka esha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yawo kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka.
2: Baka yawo? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yawo kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatyari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka.
2: Baka yawo? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yawo kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zira rudo nokumuchekaidza.
1: Alima, inini handina nguweyo kuzviita.
0: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
0: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nainge zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapuwa mukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
0: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiende kumbungundira.
0: Wazviona musenzere wazvo? Haena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako unoita kuti

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro yamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

0: kuda kupedza. Ndiri kuchaka basi chirarami.
1: Ana, yura nuri kuchema kudaroko.
0: Ah, Arima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Arima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kuseenzesa turufunu nokuita makani mumbuto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumbuto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe wemakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa mati mairi. Ingozi kuhamba ngemunjanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo, kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonga achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborusakati 84-31-11-060 84-33-17-46 kana kuti 84-32-09-872. Rugondo pamboto yekutanga. Usaite kuti makani muturufunwa kuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji. Zvino ubaba wedu tese. Kamino kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera.

0: Ati ndini taksista vi upa tanki. Defi pa gipaso alpo. Kaindiri mnyama onya. Nyama onya mzingazi. Ivanyino zvara kanaka. Inui Radio Mosambiki number one. Noti pano ndia ni Radio Mosambiki ndawe.
1: Alo, alo, bonoti.
0: Bozi noti ngeyo ndiani?
1: Ah, bano murubia na Rossi, Carlos Kundai, ndikuno Gujombe, zona ya mapako.
0: Kakaita wani mapako?
1: Sasa, kuno kurinani padogo, tatambira kushata, kuno jovyo kuneno, katungira kufire iyo, asia patukio imi noti mambwana na ashki, nangatishi ndakwintero. Então, há um dono na Jirimbeira, tem gajo.
0: Qual é a Jissungira Kwapi?
1: Ah, a Jissungira é gona, é belo, é da Jirimbe gona.
0: Qual é a Jissungira?
1: A Jissungira é gona, é
0: Zina Ndiani?
1: Ah, o nome é José Francisco, uma coisa, um jogo parvo, um dimacho pego, mas não há mais água aqui. Ah, ita tak bisa guna itu. Muka jujur kuno ruko tu kora. Kita harus kita suci ayam menunggu zai dah ukiri. Tapi jadi sedende zuro. Anzi nyawa suno tetaga tiras di mangbana tu kia kani tetangan agun dagun tir. Jadi singgira pasi namu muka mas.
0: Wai garai ga.
1: Ah, muka jujur wai garai kuna ya. Entah, kalau sempoi usuk tu kora kuto kora sempo kora kora. Kau sah ekona. Kau tu susah tu kusta basuki. Zai teko.
0: Jaka wo mama no mai.
1: Epa, apa nama zano kono kita? Takkan tu garansi tu tiga. Epa, ni tinggal itu hanya apa nama ni rau kita pun.
0: Tabonga, maiti mchunga mchujenji naenda kunani?
1: Ya, mchunga mchujangu kutangati naenda kuna mkazi interesi nya Manuere, wanandia tuvinya Rose, Rosa Rose, na Lydia Rose. Ndo maiti Rose itajumari. Unukuna ndia Antonio Carlos, ya ya mikirina Carlos. Ndo nduia, ni madori uparati Mozambiki, mwavini. De kuzona kuna Rearo za Carlos, kuya kuna Meki Luis Meki Magonya, Imalki Maweto, ndo ndotia kuenda kama zora dirinja wetu, ndo ndia mcharemba, shane lia dumba kutumiwa. Ndo ndoia SSE kukira kuaze kutilishita andina, ndo ndotia shamarari uparati Mozambiki, chinda onga shibatirikwe, nga shibatirikwe bandera nga esteni bindi. Ndo ndoia shimanyika nga shibatirikwe bandera, nga ndi kozo pita nyandiro chizungu Domingo Shkadiato nga batire bandera chute Vasco Augusto ndo ese ese mamoturi shanompa kizai kutimu hiyo kuzweta mabasa ndo na mamboe mongo jumbe muno juangi urufera mtambara ya yako na Rusia furante na shuora ndinyu mashoka turu ushtira za firemevi haona nuti kufara kakanaka nyangwetiri mkusuwa kundundaro kungotimuarengo sati nyorera apana shokita nda kwenda enini.
0: Tabonga mwariva mwitire nyasha, bye.
1: Tese, tese, tese.
0: Bye, bye.
1: Bye, bye.

0: Alberto Manueli, pakaita wani mwana wamai. Ati ndinodawo kupeva boti asi zvinoramba. Tinoti Radio Musambiki pano ndauwe ndiani?
1: Ndauwe ndauwe Tsekuno.
0: Ndiani?
1: Ndamusipira Tsekuno.
0: Na nyamasi amusati mukatsvuka?
1: Na ndatsekurai ndatsvukazve Tsekuno.
0: Zvamushatira muzaya.
1: Apa mezi ndikubarwa kwenu mifoneka kutoenda famaenda kasvipa basi.
0: Tipenyitizwe.
1: Nada tsekuru pano asi ndakadishikansari ndichibhena tsekuru kudai asi ndichiapurukira hangu muri kumusoro kwangu kuti ndichidishikansari tsekuru ndiri kumunda kunoku asi ndisimana ndichinonga-nonga magwere mumunda umu asi ndiyo porogiramu yatiri kuita kunoku.
0: Teguru vari kuhwaja muzaya.
1: Uri kuhwaja tsekuru?
0: Kukosora kanyanya?
1: Ya ndiri kuzwa vhozhi tsekuru sinya chinja padoko.
0: Yapi mhamba yomunoita kuti zvidarike?
1: Makomprimidi basi kuri kuenda kuchitare.
0: Tabonga?
1: Sisi, seguro.
0: Muchunga mjojenji unoenda kunani?
1: Muchunga mjojenji seguro pa uchidza kutanga tinoenda kuna seguro na mbia kanyungu.
0: Tabonga?
1: Mchunga mjojenji seguro. Ndaresu la kama urae, ngortambe otambe. Ndao ndoe kuna zinzaroko mzuleko wa msibira resi ngaritambe. Kuna nyonjo wangu Rujero jami kangata na Mateo jami kangata. Maitsekuru alikuoneka alikubebedu huku Parki Nasionali ya Gorongosa. Shiku Jose Makoteka ne João Jose Makoteka, Asipi Jose Makoteka, Jenjemi Jose Makoteka, Mapindu Jose Makoteka. Ndoe kuno kwe Janete Jose mwana umu. Zinzeresi la kwa Jono Sisi, Ana Jono Sisi, Rujero Jono Sisi. Naresi zinzele kwa Jono Sisi ngaritambe. Ndende kuna mamiku. Manushano Elia, Dumiwa, Abuduli Dumingwish. Mana Isabela Arnindu kwa mshina huku, Mai Titani ne Pai Titani. Mana Zondai Micharemba na Muzimayo wao. So Conho, so Matravessa, so João Francisco José, na Ramadão de Sengaditambe, so a Gwenda Chicanzola. Na SOS, a deputista do Banguazine de Ngapim do Sigo a Canaca, na Coma Adriano Albano, Ngapim do Sigo a Canaca. Mas essa base é seguro, base é também seguro.
0: O Apimpão Comuno da Gossia, Merra, no Socorro, de Novo Requetapano.
1: Sokoribi tsekuno.
0: Mazwara api mwimwe?
1: Inda za sonya kuti tsekuno mwinyasebe nda tsekuno daiwanda kwa hospitali.
0: Romafuta rari kutengeswa mshitaka amutokurizwa.
1: Na mafuta tsekuno ili mejera utomusa hondo imweni tsekuno si. Soki hapa, soko anusia meji mapulisa nga hatu sungi mabande. Kulikuwa kuferi buru na maningi meji mayakombustisi.
0: Tabonga mova nozwara kanaka mwariva muitiri nyasha.
1: Ya, tukuru, mwosenzao shakanaka mwaka kumuka hai mtofamba wa tinga na mdara kwa doka, ne? Mwoshikao shakanaka kumba tukuru.
0: Tabonga mzae.

0: Halo.
1: Ndi ani?
0: Rosa Carlos.
1: Mereka berkata mereka dengan ini.
0: Jadi Marira.
1: Kakak itu awak ni Marira.
0: Nada aku nak guna tanda.
1: Tapi ni tis gurah di Mozambique ini nasi kerja kat ini.
0: Nada aku nasi kerja ushoni.
1: Cikgu ayuh cincin curug sanda.
0: Nada di mana cikgu ayuh?
1: Menong guru bebasi.
0: Neng guru adi na.
1: Oh.
0: So tangga di naya pelan itu yang dasar ke? Pembesi bebu siapai?
1: Kuda kutenga nguru we zvino da kumbushitive.
0: Na da chigayo chiguru.
1: Wapi mpango munoda kusiya mzaya?
0: Maringe ne kumbushitive yo. Ah, mapolisi yo nga apertari ona. Akuita basa rekuviolari mtemo. Ndiyo basi.
1: Mchunga mjeje njino enda kunani?
0: Mchunga mjeje wangu naenda Mkutanga ndingi mulipabasa na ya tekniko. Nduya mamunangu Pedro Minyave, wanangu Albertina, Edilson, Stefan. Nduya ne zinza rekwangu, rekwa Carlos Ingles, anoneka kusentro itiko kustofari ya memba. Nduya mani Gomi Vintes. Mandito, Abilio Raposo, Agenda Scanzola, Antonio Gento Raiva, Anita Matope. Na wese akundituruukira pangoino, ngawe nezwara kanasi.
1: Bye bye.
0: Mazita, pamberi ngabasi.
1: Ndinoda muzukuru wangu umwe basi kupedzisira mukati mochirongwa chino. Noti pano ndiani radio Mozambique.
2: Halo, Masarase.
1: Zvaushoni ndiani?
2: Mukola mulongana ne vana Samuel Zero.
1: Munotamba.
2: Ah, kuno ndini mushe ini.
1: Tabonga mwana wa mai mchunga mchoje njino enda kunani? Kakaita wani kumuri?
2: Kuno kulipao so kujejera bati tempo ina chi. Jejera, makenea makibesi mezi mwajejera. Te usadi wati kumamidia. Tena ndalamba wena makamizola bati.
1: Tabonga. Tabonga.
2: Okay, brigade yona.
1: Maiti mchunga mjeje njini nda kunani?
2: Tinanda kuna mkatu wangu akabuda alukitete. Nda katarandeja bwana hapa mbili. Takika foja, takika kalima foja. Kwa hapa, nchukundo daro.
1: Tabonga mwana wa mai.
2: Brigade.
1: Muno wapi mpango maida kuti musiye?
2: Mpango wangu kala ondisiye. Sobre ya combustible. Asi. Kuno wanangu alukulisa na brigandu metegaji. Agora tilapa preso. Ita lansari. Iti 93 metegaji kagulina. Agora tuku pagulisa na brigandu metegaji. Agora tuku jore kutu kupombago. Dino 23 io open ango panatrio kenango atimigirio.
1: Tabonga.
2: Brigade.